0: Ziri nya ezenche ya leo tuwesimi okubana awe. Kuchenda Radio 1. Nze Senjobe Francis Nage Saweno. Mubujuvu. Polisi kakasiza nga bantu babiri. Nga bantu wanama uli debe wafide mkabenja kakude namulanda kulugudolo enteve. Wafude Badru Kasirye ne Isaac Andamaje. Bombinga wakozi wechitongole chi Next Media. Ateye Brian Makona abuseyo na ebisago. Kigambi wakabenja kavude kudelevo wapi Capital Hilux UAA surenda ansavu mukaga W. Moto kabwe mlemele de na ingirida ya bagenzu mababade chikacha Toyota Alex UA musambu musambu muenda DE. Mae kwa kananula ya yogerida polisi ya biduka.
1: Genzi mababade nga batambulira atende moto ya Toyota. So kuunonyezo kwa kakule kwa uchi gambi wanti omuvuzi owa motoke ya double cabin ono ya badenga atambula va Entebbe ngada e Kampala na va mulaini ye jiyanda badenga atambulira munada mulaini aba genzi jemu ya badenga batambulira kwe kukona gana aba bidini ya bafirao no mulala nako sedwa okunonyeleza kudala chisha vide kukabinje kano kuchagena maso ate tuja kubanga tubategeza ebinaddako.
0: Maiko Kananula ayogerera polisi ya biduka. Ekitongole ky'ekibiina kya Mwanga Magate kivunaanyizibwa ku by'emmere kya World Food Program WFP kirabudde nti entabuka mu mbeera y'obudde esuubirwa okuviirako ebbula ly'emmere mu mawanga agamu agasinga okuba mu katyabaga okuyita mu mwaka ogujja gwonna. Ekitongole kino kitegeeza nti embeera eno eya El Nino esuubirwa okutabuka mu mwezi ogujja ogw'omwenda okutuuka mu December mwaka guno. Ngaitogelele vudeke echeya mvitundu ebimu waliyo mataba kuso lubabu lwebuku mwolwe yongede. Echiteko bulambu abantu mu matiga kuso kukosa makungula agemmere. Akulanga senkulu wa WFP Carl Sikau. Ategeza ntibonge damanyi mbudu kilizoro kuyamba abantu okwete kila katiba gakava mchuka chuka mbila yobude. Ngateka nafukira nsi chambika. Okuva mu mwezi ogw'okutaano WFP ezeddukirira mawanga agasinze okukosebwa okuli ne Uganda okutaasa abantu 5,000 abakoseddwa ebbula ly'emmere nga mitundu by'e Karamoja abali 20 kigambibwa batuuse n'okutondoka ne bafa enjala. Akakiiko ak'okulonda kategeezezza nga buli kimu bwe kimaze okuteekebwa olw'okulonda kw'obukiiko bw'abakyala ku mutendera gw'emiruka egiwerera ddala 17,718 okulonda ku lwaleero. Kideedo okusunsula kw'abaana avuganya ku bukiiko buno okwatandika nga nnyo omwezi guno. Ssentebe w'akakiiko okulonda Simon Byabakama ategeeza nti kuno kwakwetabwamu abayitamu mu bukiiko bw'abakyala ku mutendera gw'ebyalo nga be balonzi abawandiise nga bagenda kulonda abantu 5 abatuula ku kakiiko ak'omuluka. Byabakama agamba nti bava wano baakulonda obukiiko bw'abakyala ku mutendera gw'amagombolola Division ne Town Council nga kuno kwakutandika n'okuteeka olukalala lw'abalonzi nga 11 omwezi guno.
2: Nolicho kulonda kuno kukiku kwa wakiyara. Kugenda kuwera umimpe jijumna. Na hiyo njia uliroka kulonda kutu wanina kukiku webiyaro. Nti abalonzi beba memba kukiku webiyaro kwa wakiyara. Si abantu wuna, si watuze wuna debiyaro. Neda, webi, kwa wakiyara, kuwano ndo kukiyaro, mubiyaro. Naba wagenda kuhisimba o, gati kukuwera ba memba kukiku webiyaro. Abalo mbewa. Ya wagenda kuhisimba kuwa sentewe, nifubilie biyaro.
0: Oyo ye Simon Byabaka masente bwa kachuko okulonda. Government ye yamye okukwasiza ako kampuni zaako n'enzimbi okufuna obusobozi okupata n'emirimu gy'okuzimba eminene mu kawefe w'okuzimba obusobozi bwazo kwasa n'okutondawo emirimu. Minisita w'ebyensimbi Henry Musaasizi ategeeza nti kino kigwa wansi w'enteeka ya gavumenti erambika nti ebitundu 30% contract ezigaba mu ggwanga ziwebwe kampuni za Uganda. Musaasizi abadde atema vuunike olw'okuzimba ekizimbe ky'ekitongole ky'ebibale kya Uganda Bureau of Statistics UBOS mu kibuga ky'Entebbe era omulimu guweereddwa aba Rocco Construction Company. Ssenkulu wa UBOS Chris Mukiza ategeeza nti ekizimbe kino kyakuwemmenta obuwumbi 76 nga kyakubeeramu ekifo ekiteeka bwino data center era nga balina n'ekiteeso nti ekizimbe kino kye kiba kibeeramu ekitebe ky'ekitongole ky'ebibale eky'omukago ogw'obuvanjuba obwa Africa. Ekitongole ky'amakomera kitegeeza nga bwe kinoonya ensimbi olw'okugula ebintu ebijja olw'enkyukakyuka ezizzeewo n'okulabirira obulungi abasibe abaweerezebwa mu makomera nkati bangi basusse emyaka 5 egy'obukulu. Eri Muhumuza, kamisona avunaanyizibwa kuteekerateekera n'enkulaakulana mu kitongole ky'amakomera bw'alabiseeko mu kakyuka palamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga ategeeza nti balina abasibe 15 bisatu nsambu musambu abasu semia kata anejobu kulelanga beta go kulabidirwa mgedi enja ulo. Muhumu za tege zante bitundu nkaga munana nobuze busatu kulichukumi kubawelezi wa makomera basi we miake jisu kwa musambu nga kubasibebe balina atano nobuze bunaku kulichukumi emisango jebaza jana gomola. Abe chitongole cha makomera bagame mbele chuse mbionereze biwe wabasibe nga basuwa mkumi nya vili muomu. Ebonelezo vya wabisu kemia kabili. Ate vili chinana mbana basibwa maisa. Bano bagambo mujuzo gusu se mumakomera nga basibe bafuna. Beyongi lake bitundu musambu kubulichukumi bulimuaka. Ate nga wabasu zibwa weyongi lake chitundu chimu kubulichukumi omuaka. Muhumu za agamanti koti zandifunye yuku ebonelezo vitali vya kuweleza basibe makomera. Omuli okubako saka sambu nevila la chikendezo mujuzo na inga ichenya mizate waliteka. Lirambika banga musibiri alina kumala kwa alimanda angatawo zese wakubanga nacho chivako mujuzo mumakomera kubanga bali mumbere eno nabo bayitirivu. Polisi nakasongole likaba saja wabili bekute kubye kusa kububi wente 10 kuchalo chiyanja mutawani kanso yeru wa mpanga. Mchikwe kweto cheko ze entezo zizulidwa kuchalo nakalikiria mutawani kanso yeru wa mpanga abakwate. Yeyewasu kulaba kone Eliezer Serwanja. Samu tinama zimayogeli la polisi mbendo mendo ya Savannah Agambi. Choluma lilizo kuno nyeleza. Banu watu walibuwa mkoti bawele nembeno uguwa bubi.
3: Tewabade wanu nyaka tali akukutunde nte katipolisi kukustukira muma angudara nekwere kwe kweto era nebakuwa atiwa nte 10 nga wantu waziri nebabade nga baziba nte zisangibwa kucharo na kari nchiria mruwampa nga town council na kasongola district nenda nyini nte arabidwa ako mukadoyo otugiri la babili bakwate na ye babade kona abararabe babade bakoordinatinga nabo.
0: Oyo Sam Tinama zimayogelela polisi mubendo bendo ya Savannah. Mubia mizanyo government ingili wame nebitongolo kuli United Nations Development Program. UNESCO sakoli chikoliteke mpakaze chikupacha Afrika zomu wako ugujia. Batongoze chisinde chisports for national development. Chivasubira anticha kuyamba kuba na Uganda kumanyo bulu njobuli mkuteke mpakazino. Basoboleo kweno geda kunsimbi. Minister Mbezo ebya mizanyo Peter Ogwanga agambye nti enteka kene genderedwa mukumanyisa gwanga tempakate ziko makisayo okawa bulaza kutumbula nebyo bulambuzi soke byenti sake byentambula mugwanga abayo UNESCO bagambye nti bakuyita mpaka zino okutonda ebife byenkize ebyo bulambuzi nga bya bya mizanyo ekitabadde mu Uganda mpaka zino webutu kidelero nga zibula kenna ku 13/16 zijibweko akawuwo. Ebuna ira polisi e Thailand ya kakasiza nti abantu mukaga eva kubidwe byase bibatiddewo ku nkingizi z'ekibuga ekikulu Bangkok. Ate 15 ne bavukayo ne bisago nga babiri taasibe wo taasulewo yali ku mimwa. Ateberezebwa okuba kalibute mu mulenzi wa myaka 14 abadde asoma ekibiina eky'omwenda. Era naye asangiddwa afudde nga kigambibwa yandibanga yokubya ekyasa ekimujje mu budde. Ab'obuyinza basabye abantu okwala ekifo awagudde enjegeno okusomera li Debsirin School in Northumbria. Esomero ine lia Debsirin lia tanirwa nyaba gaga waga labana babwe basomereyo. Era lina matabi agenja ulo okweto lola Thailand. Mwendazi isekunya gegesa weno. Wekumile Radio 1, tuchakuweleza.
4: That was the news on Radio 1. Brought to you by DFCU Bank. It's time to choose a level. DFCU Bank. Going further together. Memories just keep coming.